Litnaulri tsakhkat ng tsallakakat ki awatit na pait stakluku, tsaliwing kakluku. Ikayok suta litnaulri tsakhkat tsallak su ngabutu.

Tình ngọc cháy lì bè ni ạc khó gặp tìm à tài khuya kâm nọt mù ni gặp chi tạc khó khuy ngã ít gặp khuya kâm à tài mất tôi nâng lực chi tạc khó khuyên à recording ngã gulu ni tao na bốc đục ít kích tạc tạc kâmi ít kinh kát kai khí bè kâm tạc khó khuyên khó à kan kot kin kigak suki chun tu abdugik chun 5 chun 9 7 AM to 11 PM tamakamang dot uguk atstagaluni khwasu abdugik luni chun 12 fami and chun 16 7 AM mami ikikluni 7 PM mami umuguluni takutoi nasu asame ko kan makuta atukuluki kot pit chagalak tukuta nasu narusu tengkaisin pilkait makuta aku kutsu alakut khaita umyok suki kupiak kukuk kasi aksi tata lo tiksibing at kakakoga ka tanghok kaluko pilkamini apisok 100 feet toh totin toy kesa kaluni pilko takam nasu na sa kaluko tao na pinakput chalisu makuni puwim ni ikos ko ta ni atkin phone number an kwasu box number on si kaluko piyuk nga luni pingin na su klu ligin ka nuna mun pitu makakaw luni katamun time to chibi nga kakaw luni tos makuta non-spawning ship at makut ka kusak to kubik kina kipidu kaita tributary nik pilak pikalak kaita unga kin ayak luki una pais katak yakak tuntutu lermi paing at kelim paing una su anak chim paing kuiklu atakutoy 100 yards in down at toy nasu nasikutata plukuyak kinaku pikchak tukuluta to ni changinak khalak tutata mrinriti light ni mikuri kakluting pekata akutom tchali kaluluting pikungan lagit umruma kanma ni main stem mamkwaw na pilakit kuskukpak. Kaluluting pikungan out. Manak kaluting ako na siyo beach shining. Kuta kaluting pikungan sa katama kutsali. At ako yung kaluting beach shining ako na. Kuta kaluting biko ng 2.5 inches. 50 fathoms takdalu ko kan kagatlo and 100 fathoms deep. Totin toy ayok suni tao na atakulu ko kuta kalu tapikum ta piyuk ngaliw ta makutuwa ni qualify kalu ting kwa pilgit piyuk nakakuchim kichikyo malu ting pilgit nakakamaknik pilu ting pilri chang tating tamas ko ita tu yuk ngayt makutakwam nakan toh tikisu ting pilkit makut chang takakamaknik kita kayak fit ikasu tu ayak staksu kipek kaw kuta takwam good luck ka galuki tamas ko ita unno maktaim Chif luteng kwa pilirita. Akin katok daw kuy nga unwa magmani. Nakukitu takkaw sa matoy kwa ni kumman to. Ilang ak nakakaluta sa pem tachalita matikit sa kotu. Toy wit akang nak

0: tao piu nga a chali su lewa ka khwa a khunanu ta rak pi yak a son rituk a taim toi a yubrehtin yubrehkhar luku a kaisun toi pilh kamin ka akho ka pakkhim ni pilh ho nga totin ilini toi khwat pikh naklami a ta khwam toi chatta makhami a khwang kutin khat ki suni pilra a tu rakhput chali su umyo qaqluki makut ila makhnik aya ga lu ting pil khatta pinna put chali su akho ga qakku ka kasu su tik pil kana ne ga yum ni congratulations sahluk ka time toy a manna khapilak stumta piskut kluku pe a ay pangiluni pilhkak. Kuya nakwa ni Jignilre ni sasakpot unakwani kwatan pitak a taim rinikhtak man na ato simtni tsahlukumak awkhlugalu ko pinrikhkukhlu da pikilta. Piyokchi.
1: Kuya na ilagakluta yulokaw tnik nasanrit na kshanik lu ni Jignilimtni.

kahit nasa ulo ki kaftin rin rin kingot niya ex-kaifun hei langam na vuta ku ikim kusukfim kilo na tubo 2025 ami ya governor matan levit pilo niya fi mamut khatstak kawak nilu ki 100% akitkun na tu state ama 90 days ada ilot niya fi mamtawam tamana kagatit chunik na kuwa January mi state ama ulan kikluku takut khat 90% utakluku kagatit ngam state takapilo niya utan kik

Nagam sa tika kan kluni akit ilatay state tam may kayo tayo nun na patsatamon ukakfahunalak ko siya uskutlat niyo to makchik nilog state tam mayo ko siya. Ikilang rata ang wertum akit hun ikayo tika sa tika kan kluni state tam pinaklucht kata manager akit sumok nilog state tam tama na awlog sugal kait nag akit hun na ato samakitun. Kit mislo lang ng usok tutulak sa talagid sa itamon na talis ang usok na mania alas kami yam kahit na pikakalut ng away ni dili mikitul kami yam ilay tamagut sa san ka tulut ng ciu ng kani kit mia deadline na nun na ay pailang kak kanum jik ng kami yam kina tutulak sa tamoy kami at kawit talakan waslo kina pinrit kanun na Republican Lieutenant Governor Nancy Dolstrom second time Kulhok tutuk lichtas milaya ginagluni kabunaw tutuk kami nun na mayami 2025 ang mitawam kani ko takiluni akun lit ni amsret tutuk lichtas rita dolstom mag buhchif kani akin kalisan ang sakluni kito mun na tutuk lichtas kuni tung lich kami dolstom mag ang gluni kalisya ikayok tutuklo ko public na tulikak tutuk lichtas kaya mania state amp niya asat Governor mun tu tuklek talrid chit mukhlutin nga agastami primary kata at sali announce akhlutin nga tunglik kamak nga siyong anisit ka Democratic ak rep Jonathan na Chris Tompkin na tu tuklugayang kutsaka meru assembly member ak Jack Johnson na Lieutenant Governor Ramon na Chris Tompkin sa kanakalun niya siyong aniya Marina Funilugu alas kami so kiskistulun niya ikayot mo tiknilugu sino na kutsaka meru takhtay Tutukluk Johnson of 2023 Army Assembly Munna Kumgal Kamsa Thank you Jamunna Jarih Hill Saitat Nunam Lea Winnagluku Tutuklink Tashmini Matimel Hakumi Tutuklink Tarlunia My Democrat Tarlunia Johnson of Bilunia Sminik Independent Daruyak Nilunia As a governor Tutuklik Talra Tutukluku Tunglik Danib Git me Republican candidate Chuck Taylor Tutukluku Candy English Act, Tungulik kami nun na State Am Kalikay by Fluku English Act, Northern Solutions LLC, Magpink Niluku Uku Nuk Chalis na Company Masinat Sapay Tatungit nun na Angkut Jami Chalis that horse ami Sinatak Suluku Company 2007 na ami 20 years Arkuni Alas kami no Slup ami Chali Makhal Igait ni Kandut Klatu Taylor Tugam Funak Pagnani Pagkut Mapetam Kingon Jalia elite tutuklistala jiwani governor of Bilwakar ak tunglikani state legislator Les McGuire ak tutukluku imigilut kiga kunna tutuklistala kaulut kawani tili miya kitut miya ilaklugi asakta tutuklistala it pukip miya tamakamukka jiwani republican na gulut tutuklistala gulut independent na gulut McGuire ak kanun republican na gulun itawam imigiluni tutuklistala kaminun na Milunisli umiog ni Gniluni kaisun GOP te ayang sat nun alkutiyok sa sasut Fairbanks sa kamisen Rob Meyer ak Republican ak Senatad Minority kakasasat niya na sa kluni pukit misli takini luni asamak sa suklistas kami nun si Piluni ilan nila kagigluki tagama into sa kluku asa alkutiyok sa Fairbanks sa kami Republican Rep Frank Tamazowski sinakumgas kami nun na tutuklistar skluku Tamazowski gmen tutukiluni inglulik di Senate District Q Democrat William Hunter North Pole agmiw register agluni U.S. Senate tamun dagam takiluni pagkituma apetam kingoni inglulik igluku Tamazowski ma nulaga harmony Tamazowski imigiluni tutuklistar kalun ay pamiya kumgas hang House District 34 amun na pagkitmiya Division of Election at Kalikait niya. Malagunig ang lungkakakaw ng Independent Joy Beth Cardle sa Republican John Anderson.
U.S. Senator Dan Sullivan telling the Republic begins to cook a jam can say to cause no more to President Trump am going to say that $1 billion am still going to ballroom am going to put come in and tell us like $1.8 billion a kid looking to must in January 6 Sammy riot that happened of China and I'm just at the